0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: The CFMB 1280 sa Montreal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Nasa kustodiya na ng Senate Impeachment Court ang box na ito mula sa Bureau of Internal Revenue. Pero bukod sa BIR, wala pang nakakakita ng laman itong selyadong kahon na nais ng House Prosecutors na gamiting ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iginigiit ng prosecution na mabuksan ang selyadong BIR box at mamarkahan bilang ebidensya ang mga laman nito. Pinaniniwalaang ang laman ng kahon ay mga income tax returns ng bise, kanyang asawa at kanilang mga negosyo. Kahit sa pre-trial conference, tinutulan ng defense team ni Duterte ang pagbubukas at kahit ang pagmamarka lamang bilang ebidensya ng mismong kahon. Pero nakakita ngayon ng pag-asa ang House Prosecutors na mabubuksan na ito sa mismong paglilitis. Payag na raw ang depensa na buksan ito pero meron daw kondisyon. Kailangan daw gawin ito sa isang executive session at hindi sa harap ng publiko.
3: They changed their stance. They said, okay, we're agreeing now. Pwede na nating buksan yan. But again, conditions are executive session and dapat hindi isa publiko itong mga dokumento natin.
2: Pero para sa isang House Prosecutor, si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, hindi kailangan ng closed door session para sa pagbubukas ng kahon.
4: Hindi naman kailangan ng executive session. Eh, bakit kailangan pa ng executive session? Yun lang naman ang gagawin muna. Saka na lang yung pagtalunan, yung tungkol nga dun sa kanilang mga sinasabi na hindi pwede dahil mayroong confidentiality provisions. But it is our right at this point, the prosecution, to really mark those exhibits kasi kasama yan sa listahan ng aming mga evidence.
2: Hinihinga namin ang pahayag dito ang defense team ni Duterte. Ipinakilala rin ng House Prosecution Panel ang pangalawang batch ng private prosecutors. Sina Attorney Theodore Te, Attorney May Divina Gracia, Attorney Reynaldo Robles, at Attorney Arnold Labay. Magiging impeachment advisor and spokesperson naman si dating Representative Robert Ace Barbers. Magkakaroon pa raw ng pangatlong batch ng private prosecutors. Sa mga puna na hindi bahanda ang House Prosecution Panel, kaya dagdag ng dagdag ng private prosecutors?
5: Ang prosecution kasi para kang nagpapatayo ng bahay. Ang defense naman, ang tungkulin nila ay i-demolish yung bahay. So sa mga magsasabi na hindi handa ang prosecution, kaya napakarami ang kinukuha nila mga abogado, hindi po totoo yun. Talagang nagkakaiba lang ang trabaho ng prosecution sa trabaho ng defense.
2: Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 oras.
6: At kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay na-release na po ang pre-trial order. Binigyan ng kopya nito sa pamamagitan ng email ang defense at prosecution teams ayon kay Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr. Isusunod agad ang hard copy nito. At kasunod nito ay pwedeng sumagot ang defense and prosecution sa loob ng 3 araw o hanggang Webes. Ang order ay naglalaman ng mga ebidensya at testigong napag-usapan sa pre-trial conference.